0: ship to sail. You don't build a plane so it can just sit in a hangar. You build it to fly. Are you listening? And God didn't save you so you could just sit in church on Sundays.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Going On Into Perfection, preached on December 31, 2023. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: As I read these verses in a moment from Psalm 66, notice all of the thous. Psalm 66, verses 10 through 12. For thou, O God, hast proved us. Thou hast tried us as silver is tried. Thou broughtest us into a net. Thou laidest affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water. But thou broughtest us out into a wealthy place. Notice that God did all those things to his people. God will abuse us to make us more valuable. Like a demanding coach torments his team for the purpose of producing a champion. Like a teacher who pushes their students so they'll excel on the test. Like a drill sergeant pushing them in so they won't die in combat. God will push us so that we become better and more valuable. God our lover is just as adept at being God our afflictor. Something to think about.
3: Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan, mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno. Nahimulag gikan sa Ginoo o sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Hesus Kristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga gitudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.
4: Hello, this is Alondra Singit, and you are listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
5: Point 7 FM, making a difference in Dumaguete.